0: kaget, Kakang. Rahwana Kakang Dasamuka mana si Indrajit?
1: Rayi kumakarna Akang sono i. Kadieu kasep adi Akang kadieu.

0: ngajar mana sahangaran?
1: Ngaran aing Anggada.
0: Hah?
1: Anggada.
0: Kurang ngajar Anggada semoda dina waktu ayeuna. Ngan cing inget aing datang na kadilan ngabela Rahwana tapi kaula teh ngabela. Sia teh?
1: Masia eh.
2: Kumasia we ah.
0: Duh aing pohoan ni tadi teh naon dulungan teh aing di ngobrol teh teu kaperhatikeun. Nya, pokoknya mah aing lain ngabela Rahwana we.
1: Ngabela saha maneh?
0: Dek ngabela mitoha aing. Kurang ngajar di podaran sia munyet beureum.
1: Maju woi.
0: Ngit na nahaon siya muna ito has. Allahu Akbar. Subhanallah. Hey! Munyit ebel siya teh.